E tātou e whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tātou e tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau, ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pa, o, ki tua o pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia ki a rātau. E moi, e moi, e oki oki.

Ko ngā kōrero ona mata kua huraina hei o rangatanga mo te ana mata. E kore kore te puna waumihi e mimiti ki ngā whānau i whakae mai kia pāoho whānui atu ngā kōrero tupuna ki te ao.

0: 사회 고래로.
1: 약구랑 같이도 우리노아 이때 모두 너마야노 기가 부르모 아 테레오이랑이 오와대아 이때네 하오라 칸티에티위아 코테 아프레 모아나 호 기도토 오오 타카우 기아네 코테 아우로아 오테랑이 호위아 우리라와케 에티위 기가 파카로가 카카리키 에파나 기테 피레 타이아 오와라 테 컨서베이션 아멘멘트 빌 맹아하 기네기나 FIRKNA e hia tau e wānanga hia ana, e hia tau e tohe ana i o roto i ngā kōti, engari e whakatikatika ana tīwi o Ngaitahu ki te whakapuare i ngā āpure taimoana erima i te taku taimoana o Ōtākau i te wai Pounamu. Ko te whāinga i ia ki āta whakaruruhau i etahi o ngā koiora o te moana etahi o te tini a Tangaroa e noho whakarairai ana e tatamate ana i tēnei wā nā te ngā kau hao o te tangata ki te tango i te moana. I raro i enei āpure tai moana hou nei a kaore e tāia e te tangata, kaore te tangata e a haiana ki te kohi ake, ki te tango ake, i te kai moana, i te awa o Waitaki ki Papanui o Rāno, anā ko etahi o ngā wāhi pēnei a ōrau o Kaihai, meha kinikini i te whānuitanga o te tokutai moana o Ōtākau, ka pērā no hoki te whakatau ara kua rā huitia. Hei tanga o te tangata, ki te tango ake, ki te kohi ake, i te kai moana. Ka noho manatahi a ka mahitahi a Ngaitahu me te papāta whai ki te whakahaere i enei āpure tai moana hou nei. Hei tā Edward Ellison, rangatira o Ngaitahu ki te rohe o Ōtākau. Ana mai rāno te whakapapa e whakahonohono ana i tōna iwi ki ngā koiora o te moana ki te tini a Tangaroa kei roto i te moana o Ōtākau e kauhoi ana e noho ana. Hei tāna no i nā te nui o te kano rautanga o ngā tamariki a Tangaroa kei te moana o Ōtākau e noho ana me whakaruruhau me tāwharau ka tika. Ko te auroa o te raki hougua te ingoa kua hoatu ki te whānuitanga o tēnei āpure tai moana. Hei tā tētahi o ngā māngai o te papāta whai. Arā hei tā Gareth Davies, nā tēnei whakatau, nā tēnei mahi, ka huarua ake te nui o ngā āpure tai moana huri noa i tēnei whenua o Aotearoa. Hei tā Edward Ellison, ka riro mā Ngaitahu, me ngā āpiha o te papāta whai e nei āpure tai moana e whakahaere e āta tiaki. Hei tāna ka pūmau ngā tikanga mai rāno a Ngaitahu, hei āwhina i e nei tamariki a Tangaroa ki te kimi i te oranga nui mō rātou haere ake nei te wā. E tū ana ngā pihi o te nuinga o te motu i te kōkiritanga a tēnei kāwanatanga i te pire e kia nei e rātou ko te pire tiaki taiao Conservation Amendment Bill ko te take e tū nei ngā pihi o te marea ana ko te kōrero rā ia e kia ana e 60 ōrau o ngā whenua tūmatanui kei raro iho i te papāta whai te rāpea ka hokona atu kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki.
2: He tūkino tēnei pire, ki ngā whenua rāhui, ki ngā whenua taonga. Kei te whakahē mātou o te pāti kākāriki ki tēnei pire, mō ngā mokopona, mō ngā reanga kei te haramai tēnei pire, kāre mō te torutoru, kāre mō ngā kapureihana me o rātou bulldozer ki ēnei whenua taonga, whenua ātāhua. Nā reira, ka tūkaha ngā kākāriki ki te whakahē, ki te tono, ki te premia, ki te whakakore i tēnei pire tūkino, kare te premia i whakaai, nō reira haere tonu te mahi, te tūkaha o ngā kākariki ki te whakahē, ki te whakamana i a papatua nuku hoki.
1: I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiri tia e tahi rangatahi no te pito o te whenua, ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nāianei e kōrero tia ana te tokanga